dzukani kunja kwacha anthemene timadza ndi nyimbo nkhandi zonjezerapo zidziwitso ndi mauthenga usiyana siyana mokomatinonse konse ndithu kumene muli kutimva nthawi ino.

0: chikumura sida. Kadesele ina mwanzatu, otili ya pintitu.
1: Aza umoyo kuchifunde nchigawo cha Tete, azindigira anthu atsopano omwe alindika chirombo ka HIV sida okwanina 190 mkati mwa mezi sigisi yoyambe chaka chino. Chibwerengero chishi kutsika ndi 16%, tikati tifanize ndi amene anazindikiridwa pa nthawi yongomwe ya chaka chatachi. Komwe anapeza anthu 228 ndi kachirombo koyambitsa AIDS. Koma anthu omwe ayamba kulandira mapiritsi otambulira emwe ali ndi kachirombo ka AIDS kayakungoti mara V chakwera kuchoka pa 2027 mezi sikisi yoyambe chaka chatachi ndi tsopano kufika pa 2640 pa nthawi yongomwe yachaka chino. Mtsogoleri wa ntchito za umoyo amayi ndi kuthandiza osowa kuchifunde Antonio Jaime wati kuonjezera anthu omwe mapiritsi kwachitika kamba ka ntchito yaikulu imene ili mkati ndipo pofuna kudziwitsa anthu za ubwino oyezetsa matupi awo. Antonio Jaime ati mbomalo akulandiranso anthu ambiri ochokera kumadera osiyana siyana mdziko muno omwe akupezeka kumeneko kamba ka ntchito za migodi pofuna miyala mtengo patali maka golide.
2: Na verdade há uma tendência de aumento de casos. E não só porque estamos a aprimorar também.
1: Ndizoona kuti chikukwera chiwerengero cha anthu owapeza ndi kachirombo kwayambitsa sida osati pakuti tikumwaza ntchito zoyenera ku anthu komanso pakuti ife tikulandira anthu atsopano kayakuti alendo ochokera mmadera osiyana-siyana amene amadza kudzakumba miyala ya ntengo patali imene tili nayo kuno. Koma zachisoni zakuti si onse amene tiwapeza ndi kachirombo amapitiliza kulandira thandizo la mankhwala. Ndipo pali ena pambuyo popeza zimene amafuna kayakuti miyala ya ntengo pataliyo amapitanso kwina ndipo satenga chitsamba chakuti kumene akupitako akapitilize kulandira mapiritsiwa.
2: Para poder ser feito o acompanhamento nos outros locais.
1: Anali mtsogoleri wa ntchito za umoyo amayi ndi kuthandiza osowa mboma la chifunde kusimba za mavuto amene akuoneka ndi anthu amene azindikiridwa kukhala ndi kachirombo koyambitsa sida. Antonio Jaime ati malangizo omwe aza umoyo akupereka midzi akuthandiza kusintha maganizo ku anthu kumbali ya ntenda ya AIDS.
0: Katenda utilia kuchifundi bodi botsiko ali kuti wazo omwe ali pachero pafuna kuchenkha ndipo na kulimbana na matenda ya Ebola kumumbakhala kuphanza na kusanza mulopa. Ntenda yomwe ikanati kugwa kuchifunde dziwani kuti chifunde pachitamalire na dziko la Zambia. Zambiambo pachitamalire na dziko la Republika Demokratika du Congo kumwe yagwa ntenda ya Ebola. Kadesere na mwanzathu Asma Manuel.
3: Wakona za umoyo mboma la chifundi nchikao chino cha Tete alikukhwimisa njira za kuchenkha kupita kwa matenda ya Ebola mdziko la tulino. Iye ndzeru yabwera pambuyo pakuoneka kuti madziko yanango ya ku Africa Austral yali kufikiridwa na matenda ya mweya ndiye chifundi mbachita maliti na madzikoyo. Malingana na mtsogoleri wa kuona za umoyo akazi na mabasa ya nsisi kume kuchifundi nchikao chino cha Tete atimizira mabasa ya kafufudza makamaka ukasakatiza mbuto kupitira na kushokera mdziko lino itu na changula kuphatana na dziko la Zambia. Antonio Jaime atsimikiza kuti waza umoyo makamaka omwe alikuonekera mumbuto za kuchita maliti na madziko yanango afundzisidwa kuchita mabasa kusindikira kamangu matenda ningati ya Ebola. Jaime atswisa kuti aidaka kumanana na madziko yomwe yembolera na moto na dziko la tulino pa kupfundzisana njira za kufufudza na pombo kulimbana na matenda ya Ebola ndiye na matenda ya nango yomwe yambachita kupasira na.
2: Também tivemos algum encontro com quer com Malawi, quer com os colegas também.
3: Tidagumana na pomwe na mpanda zinango za umoyo za kumadziko ya Malawi na pombo Zambia pa kufuna kufundzisana njira za kulimbana na matenda ya mweya yomwele kutakanya madziko yomwe chopalirana nayo moto. Tina mbuto ya kukhala kale mmalire ya kupitira mdziko lathu lino komwe timbapima wanthu pakufuna kuona pano manungo yawo yali bwino.

0: 어디 게 말이 어디? 와우 와우.
1: 와우 와.
0: 천호.
1: 아, 나시
0: 뭐 내가. 왜 나시
1: 뭐 니세? 어, 엄마 보시다 뭐라 보시다 뭐라 타이노야.
0: 에, 내가 가면서 산다 죽게.
1: 에, 고마마 방가자부 이노.
0: 나시 너나 보냐 두나 보서로 엄마 마다 쇼가나 로 문나 가면서 고. 문나 앞에가 보냐 도이네 벌써
1: 보냐. 에, 쓰는 가 방가즈메네 좀 마세라 미네오.
0: 얼마 맛소 안으로 하지만 문나 샤부테.
1: 아이.
0: 에, 마이 지완 죽게.
1: 아?
0: 마이 지완 죽게.
2: Kuno?
3: Oh, dafumu.
2: Hey, anabirira.
3: Hey, ya.
2: Mabore zatu wana lulero.
3: Inde.
2: Ah, mwazere pesa uro paro, panna jita ulendo.
3: Uli maga...
2: Mwakuna bira kumakanga u.
3: Karani?
2: Nde ya basa, nabore ya pagambe, gani murosa kwera, eh.
3: Ah, ah.
2: Mise ono ngeka.
3: Oh.
2: Yeah, nde, eh.
3: Ah?
2: Mkumuzi kumina rima bira mene koko. Kwa mise umene ono ngekera mo.
3: Ah?
2: Nga kali ujuge mnyamara unuchiru kala mbobo kwera mbobo mene chayo.
3: Ufika
2: ujo sakona nao sana. Ufika ujo sakona nao sana kubura
3: ndetu. Ha?
2: Iye ndeno.
3: Iye gari morome na gari tarore.
2: Ayi kutsika mugango timu temangiyoka mbebo. Kutsika nditu kutimu mbe motu gola gari mwere ukireoka.
3: Iii.
2: Ndiye ule ndo ule suku ma. Nimi sewe wili.
3: Ha?
2: Pali sewe yu patu kire patu nanoze pa matemo.
3: Ha? Iye ayu ujenu honu ngekana.
2: Mugango choka panu kufika pa chite wa goda.
3: Ha?
2: Iye basa.
3: Eh.
2: Kasiyo kama enda basi kupira kugoli doko kumachi kumachi inga ndiye kudubwerere kumwego eh zintusiri
3: bwo ya ndo akango ende kati akango era kama mene vutira njeni dzire mundiye munthu aende mtunda otero
2: eh zoonadi
3: ah
2: eh ndiponso uyuyo uyuyo watalayo
3: ah
2: kulibuno tsika kulibonongo gwibula
3: gwibula eh ah ungo show satende bwa kale kale kwa pansi
2: basi ongi kama gena kuti mchoka pano mfike pa msakama
3: ah
2: Ai.
3: Ah.
2: Ufika kuma kuota ngo tropa kutropa kutropa kutropa kutropa.
3: Ai mbo.
2: Ya ampo funa uri zikonzeke.
3: Ndio no mafika pamudza kuti na roba ari marovanchiani poti mabwana
2: gari mo. Ufusa mabwana gari mo to marovanchiani funa munhu uzi. Muna ima mwatizimo.
3: Pamene ai.
2: Ai bevana
3: zvanga. Mutwa na gari mo ramo inu.
2: Ni funa kuti munhu uzi kuno buno. Pokoso chifuka chenseo.
3: Ai amuona tsavano. Bwetsa ndi bvuto pa nyumba mse vanhu bevani.
2: Ana mwasi ya bwino.
3: Ah, alibwino.
2: Kuzikwa mukambiri.
3: Inde, kawe nalibwanjisa
2: kanoko. Alibwino.
3: Ah.
2: Ya mwachira.
3: Sona apa makwerera apa ndiye mudzapira nsoriri.
2: Kodi kubwela so sini maganizanso. Nibe so maganizanso kapira sai.
3: Mudikira konzepso. Kana
2: napira nkarundu somba zaora na ndinda ntenge somba.
3: Ah.
2: Chiko kondeza ora nangu bwe basi nkuzira yo kubwela.
3: Eh
2: business mwana franga ile ndiwe.
3: Ai mabanga maruzi.
2: Eh zona.
3: Eh pa. Ai pevani pevani.
2: Ah zinthu zavura ndiwe. Ndi.
3: Nada zinthu zavurado salibodza.
2: Eh.
3: Ah.
2: Ai fodi chakachona nati nkalime kumwewo.
3: Sono mujira baji
2: bo so. Bas sinipira sokali mani amba.
3: Jamarima ujamareka.
2: Kizigura apapo a kumweko mwana anapira kuchokumalire uko ne mpunzisi ya. Ndiyada ane kuti ndikakhale pa nyumba kuti zika limamunda mwakemo.
3: Eya.
2: Ndiyene ndinofuna mabwera bwera kuno.
3: Ah sedi.
2: Ah ndezinthu.
3: Bas ungopira umene kuti msewa ali bwino.
2: Eh.
3: Eh fochori mukabonisa chimangasha ne mabvuto msimonongeka.
2: Bas ungomakagera kumwe kongu funga ine.
3: Ah ungokhala ka.
2: Eh ungu
3: kala kwa basi magira kwa
2: kwa. Yabwino.
3: Nyamula ni wana omwe.
2: Eh tsono ana sikulu kuno.
3: Mwarengera njeni.
2: Eh ah. Kurenga so sikupira kwa ukonso.
3: Ah yai. Yai. Inze.
2: Wana ana lu.
3: Wodi wana zorera kale muno mtawu.
2: Eh.
3: Ah so fuja.
2: Ah chabuno tasangala ndipo kuona.
3: Eh ya.
2: Zo mukambira.
3: Chabuno bevani. Eh.
4: Mama emuliko pasiri.
5: Ina ndiri.
4: Mama.
5: Eh ndiripo.
4: Ino masiku anoso.
5: Ina mundirule.
4: Eh.
5: Ndajana pita kumati. Tandirule.
4: Moyo uyu.
5: Kwira nukuku icho ya.
4: Moyo utifika kukhala ngati vanyimbo icho. Eh. Tikamati ngusimuza kuti mphamvu zani zatha. Kuvomereza zimenezo.
5: Ai mwandirule.
4: Eh nditu. Kale kale matula nokha inoyo mukamafika.
5: Marisatsa mapatikiza dziviri.
4: Dziviri, eh ya.
5: Kanonga chitenge.
4: Ai.
5: Eh?
4: Ka ka kujine kabese ne kangono choncho basa tentuleni.
5: Ngadakaka.
4: Chiteni
5: lipi. Sindikuthai.
4: Ai choncho mafunika kuzolovera kuti kumene ndikupitako. Basi moyo kufika pakutha.
5: Komadi ndifuse mandira nira cheni chemichia.
4: Chini chini imene makuita nira nchoti mukonzeke ndithu kaphala pang'ono. Kuti tipite limodzi ndamva kuti ujene wa achimera.
5: Eh.
4: Ah sari bwino kweni kweni ai. Ali kuchipatala ndiye. Basi
5: zikaone.
4: Eh.
5: Apitali.
4: Iwo ali masiku atatu ali kumene ikoko.
5: Oh.
4: Eh.
5: Ali
4: masiku atatu
5: ndiye.
4: Poti nangu uchita kumva choncho.
5: Eh.
4: Sunga gule soka sumo kanchane nanga
5: sukuti
4: sukudziwa kuti wodwalayo ali maonekedwe yake ali motani. Eh, choyamba mayamba wakuita kukamuona.
5: Eh. Leni leni
4: salimba. Eh, ndithu.
5: Eh.
4: Basi.
5: Ai chabwini. Ndikira nembaja papoto.
4: Inyo konzani zimene zokuti tipite. Maka maka.
5: Hey.
4: Maendedo yake ndi amene angakhala ngati ofutirapo pang'ono.
5: Ndithu.
4: Ai tiye.
5: Kuri mphepo tengani.
4: Eh nditengedi ndizotuzoona.
5: Ndipo ukabwerera madzulo.
4: Aha.
5: Ndi jeketi ilolo ndemu makhala ngati.
4: Eh muthuma pang'ono. Eh basi ndikwanza zimwezi.
5: Eh.

Ari museni muno agayimbe. Museni. Ino jimi mumamva ndikuyo basi. Kuyo.

0: Auri wa manzatu mpaka pano simu funa bwela sujere ndera bwanje wali munamba unyada muri nchane jurire nga bwela wo nyumba kwanu inuyo munga kwani se uri getseraso
1: muna wami ukulele
0: bano bori na beza nzatu inachiri mampunga
1: sidi wami ukulele
0: ama ugira nshiro kuladio ama sewenze kuladio nzamu nda uri ndi radio
1: eh
0: antu azenye ngoyeno Antwa Boza.

0: kuna Mosambiki zatiyizo ndende zishano na mhindi maku matatu zatiyo arashi 30 minutush tawe yomaino nsiku terpa nengayomaino timbabwa nzeru mbawiri
1: mbawuru.

0: Babasa ya Nzeru Mbawire. Babasa ya Nzeru Mbawire. Bafika na nsiku zanzinga. Yambira vantawe September 9 bagati. Mbaya bweleza nsiku zashinaye. Yambira vantawe sishanu na mpindi makumatatu. Aya ni mabasa ya Nzeru Mbawire.
1: Lero mabasa ya Nzeru Mbawire mumfa ntagulero wa nyimba mafunziro kugulisa mburu. Siga, mungaste mbulini, mashibese ya, madirizori. Mashibese, sotirori. Muzera kuhiba, tunatusara zandibida. Muzera kuhiba, hini ndakonani mkubwela huku. Munganisese hini kundifambu mamuko, tani, ya sotirori za skola. Baribe inao.
2: Tata sotirori niziwa.
1: Beta goshi kondine, kwa ndumurewa kero kuleka. Hapo sabano. Mufu nilijishani.
2: Mashibese na munga buinu
1: hifu. Inyambo na munga.
2: Sipemulidani sotirori.
1: Ndiribon, kalenda huku. Because you are from Babuino.
2: From Babuino.
1: And the Boraban Shadow of Bangon, Zaran Bagan Kurunis, Kadaganaguanayu, Boazu, Una Shari, Tonda Zaganambuango, Babuina, Ligula Patti, La Fremov, Panamupa, and Consam Gatabon, and the Boresa Inja, and Basani Viva, Viva Gustin.
2: Then it was.
1: When it was, and Basamanguana Kusha knows. Mwene kandiyadu wa William.
2: Hindi, hindi.
1: Ya, mashidures, trabaji.
2: Masa lufamba, sasa
1: hindi.
2: Lufamba.
1: Niyala tuandibira, ndo kuzani mafundisi tuandibira.
2: So, diro?
1: Nsiku zino, zintu tuakoma. Ndiko tuenda pa kuhiba. Nimwapa mkwana kumuyi mwibishisai. Leganza lani, diro, wana deleo.
2: Nata, niyo iso, diro.
1: Kuziratu, wanawari, mkosa, sibabanu. Cinco, cinco, cinco, para comer a chipinda chile. Na gobi. Mwana tacha rumangaba mkishiani.
2: Mwana tevoro.
1: Para zaponiwa tsuvali. Ndiwanango misole.
2: Zabenya.
1: Mwana wana rumangaba ni maribirolini na. Amba usa wanari ya nchet. Gwere sani.
2: Inde.
1: Desh, desh, desh. Akumara nsinwani.
2: Akumara
1: nsinwani. Desh, ya. Yeburis. Ya mfunga masi.
2: Kwa nero saki asmint.
1: Iye, ndo mwashishote rani. Lero ini ntambira. Ne vinti shega, ne kinsi.
2: Ushari.
1: Ugora ni mangara.
2: Luna gara mwanzangu mboza, dakamu wapara. Ndikaenda kumbira
1: wana. Ya, kumbira wana.
2: Kumbira wana. Ninza wata makase fishasa.
1: Kumbenya ndina kudirira. Weka yuevo.
2: Inde.
1: Yes. Janyo sijiro.
2: Napa sijiro.
1: Mema ngona tenda patile.
2: Nata, nina wambolini. Nina ngali wambolini kari.
1: Ok.
2: Inde.
1: Ya, ya.
3: Tani mai brandi bida.
2: Ai, fiti nao vile mulirani.
3: Ya, dili bwino.
2: Indi, indi.
3: Indi. Ne, dati ndika muse.
2: Anata, fiti bwino basi. So mzoka mtai kakwana basi. Natu tuwa natatutu basi. Pitani sala, pitani sala.
3: Ai.
2: Mzoka tunangon, tuwa primera klase, tuwa segunda.
3: Kerebo.
2: Takunesa basi. Tafi. Brandi bwino kufamba kule basi. Mwafi.
3: Mbano wale, wanamba mbano wale, so diriro kanitatia mburu.
2: Haa, so diriro.
3: Pobano wano.
2: Ah, shadiri.
3: Yeah.
2: Ah, ah, ah. Pobano wano kula dribon ya uli uli uli. Kote kule.
3: Bali mwere rui.
2: Ah. Oh, oh. Apo mwa gula hapo?
3: Ne, dika nari.
2: Ah.
3: Na gula lewa nao.
2: Ah, la brief. Stani, gula lewa nao. Vena ingo basu mwego.
3: Eri zatengeli.
2: Iyo ni murani mwego.
3: Kunzirato, kumburo indi ya shkola.
2: Ya shkola, hindi. Muntaza mbo mwego.
3: Nziwa. Nako. Sone arane bali bila.
2: Komo hiyo mbaso tiro ni mvea nao basi.
3: Ni mbaronga ndine.
2: Hindi, tabrifu.
1: Ndide dora atafuna ubera kumu. Amwale tu mninga chide. Ni mwoto sabani kufuna kujia. Ndikala lewe na kamarada 50. Andi basi mabila mawiri. Ule zampasa chinchira chile mafuta yache. Na anga antalalu wa chiani. Pakuti 15 mba gulira zuma bila zino za tunzi. Nifuna za mfafanyize. Nifuna za mbumfa. Mbwa mbwa zake. Zini zamara. Pakuti 15 unakobili ulibe mba kupasa ndroko mbwela nzandibasa. Hinde. Pomwe bila mba lalwa lini angajia ya nilalwa mwa. Ia dadudoma gari. Ya pano mbo nishitakona. Nifuna chirigira chirigira. Nika tondo choka mpana mbwela ya chifirato. Mbwela ya chifirato. Nangwa chiponduka.
4: Kuti muntu zanchiani shikushitika kakhalidwe nkhaponi basi ali kufamba tani pampano ndipopa takuonesa kudzakuzungirani mwalo wabwino fumano ti tisheze na
5: katenda inde
4: inde
5: ine ninzagumana na iye ninde inde ndimwedo talewa pa
4: mwalo wabwino
5: inde inde
4: tinenda nadzo kutsogolo kuti ngadzipfunzira ndipo tinona timala nadzo ta
5: veredani veredani
6: Mwanara na ula ulu. Inivano, ini sinikujulia mara pa isantumea? Kata zaenda kata nchemera uyu uluishi kula wiza. Kanibasa mavira na mbuzi.
5: Na mbuzi.
6: Zanari.
5: Inde.
6: Ndafika wa mazoe nda isaya shirungu wa shikotini bwede nashu.
5: Mai.
6: Utafura ntoyode sha mwana ule mwangwesa ni mtu.
5: Uyu.
6: FM.
5: FM.
6: Adanipu mizira dondola ula nae nkutuwa iyo. Inde.
5: Munu mbana ukuzuri. Mbondo
6: zuida mashireni mawili. Juzenti desh. Sono. Kobirine ndipo dairenga. Ili kununga mangwala njirisawu. Ili nkuzala ngurandi ni murabi.
5: Ni murabi ule.
6: Dari nafwa kubili kununga njirisawu.
5: Amba bima minopa.
6: Ni mtu.
5: Ni mtu. Nendi tu nchikutapitatu pai. Kona kuti akali mwezi wangu.
6: Ah.
5: Ngenda dzagumana na rumbwana
6: awa. Ndachitsa magoro.
5: Ii ndeyi. Arumbwana kuza apa. Anyakudeka ntima. Mwene matamba. Ah, dzati akanani vino. Ene uyu wene vino Adriano. Zakaria. Waku amba pata basa munisipio.
6: Ah.
5: Dzabwera na uyu adatengana dzina na ine. Jelito. Ah, arumbwana amwe obada ngafuna kugulira. Umachita taweka.
6: Pasa mtumia jelito ndi mwebo ya kira jeleti.
5: Ide.
6: Ya, basi fano.
5: Basi ndipo. Mkwenda kutindika kumane ni vintura wa matambo. Ene agbashero.
6: Ya, ya, ya.
5: Imwebo kubala kwa uyu. Asinista.
6: Madhili pfungu. Agbashero.
5: Nata. Agbashero pe matambo. Akuza rumbwana mwebo.
6: Basi. Fambani funa kwa na Jamina. Alio walisa ubwela kuno. Atenda umisinda pa kutawala mbafuna kujia.
5: Signor direttore muli hapa.
6: Ya.
5: Tia Jamina.
6: Bas, what happened? Yeah.
5: Abu, signor direttore.
6: Ah.
5: Kodi nkani ndikuona kuti mbuto ile
6: ikwenda sima. Ah, toto bai ntanulini. Pasa ntume.
5: Now.
6: Ine bano ndine muimigiri wa nyumba ya mafunziro ndine nziwa.
5: Bai juma.
6: Bigirani.
5: Bigirani. Ine bano mundzwa kuti ndine malala.
6: Yende.
5: Tingane sana. Ine bano kuda ndida sankulida
6: pa. Yende ndimwe bai turuma. Bai turuma ndokoni. Bai skola ne.
5: Yende.
6: Ya tinzalala ndai nangu.
5: Tawe nangu.
6: Na nfuna kuti ndi.
5: Ah, ne nangu mamu kufuna chita uyu.
6: Mhm, tsodulini bai.
5: Ah. Tapo.
6: Ese señor es complicado. Ngada dziwa ngada sankulalini bai skola mwa. Afuna kudziwa dzapano tangwirani. Ha? Ah, dona kombru.
3: Nenda bwera.
6: Inde.
3: Ah, lokampangano
6: arinapo samara. Ai no mbotoyo njimwe. Ah. Munonambo mufuna kumanga pano mumanga nyumba ikulu nakangono kati kadependence ne. Msakaleta huko mbani nyumba mupigira. Pamwamo ndi pasambo ninga zingasi ngandi pasirani apa. Ine pano pakuti dzodzi tsangulini na. Sambo ninga tairira. Ko ndi pasa 250 mili, au 300 bembe.
3: Ah,
6: ah, inde.
3: Ah, ne.
6: Aga tao funzani mwati makali mundu ali funtu ya vwangu.
3: Ah,
6: ya. Ya, ya. Ah, no te problem. Munga una mbwanzano. Mbuto ilipo kwe chikuru.
3: Ah, alipo unangu.
6: Nandi.
3: Santumea.
6: So, nifunalini.
3: Ah.
6: Ah, mwari mbazi wakari. Kakaridwe kawa.
3: Oh.
6: So, mnyangane Nigeriano. Mnyangane Chinese.
3: Ah.
6: Ah, mwe wambo. Msibe mentagari, mwana anja, halibe kuti ninga umbani, kachoro haane. Haa, mosambikano kuta gule mbuto.
3: Ashineshi walibu.
6: Inde?
3: Alukufuna kuta wena
6: mbuto. Ndipo wapo, ntarawa nao, ina kadambu, kadambu kushina kuti chichini chichina chai, ni mbazi wambo. Basi ndipo.
3: Chavo.
6: Haa. Usora, tondipita?
3: Sina tiretoni.
6: Ine ndi kucheza na andu muli kule mukabvachiana. Pareke asini.
3: Kabvabva kwa
6: dzanziko.
3: Dzanziko. Dzanziko zvimba malai. Zvimba malai dzanziko.
6: Ko mudadzara marzana rana dirobwa. Dirobwa vinseli.
3: Atopisa akabwa dzanziko ari basa kufamba rani
6: ndani. Ah, kabiyembo pfeka gunga.
3: Ah, vamwe pa gunkhalo nata.
6: Nata.
3: Kana
6: kafe. Uyu bai spai skola uyu.
3: Ndapa.
6: Mbona ni bwana vheje ile. Santumea ilibi manu nkanu wae.
3: Ah. Ah,
6: kuna wacha kustono mata na mata na mata
3: hefa. Ae, mumu tuwakaru idade ya enda. Idade kakala ya enda. Mbashita ipo basi. Mbashimobu mwatele kera abdudalo wa iu.
6: Haa, data nduku fapangona. Nika mapita nchira.
3: Ah,
6: mashona tena taferi.
3: Ah,
6: yofo diridori.
3: Ame mumu ni mwakuru bandi kwa diridori.
6: Nintonga ndine.
3: Si mtonga ndine.
6: Mungona tsewa.
3: Hinte.
6: Tepoyo. Ninga fudzomo nifuna inezo. Ninga funa uyu Roma utadzatsigira makanderendere yacho
3: pano
6: ninipasa basi.
3: Ndi.
6: Ninga funa zakeri adzakuponze pomwe kaka ujige pano ninipasa. Hey.
3: So mushtibuno baso tiri pano mphambanyi.
6: Eh,
3: pamba shkola pano.
6: Nibaba kumziro pano. Anzi mpa Mulungu.
3: Ah, bzinza malabuno zvazvo.
6: Purike now.
3: Abva so tiri.
6: Okay.
3: Yeah.
5: Ayi ware kwa tukumara la didedire da lira lira ine Adi unga gula ngombe Adi mbasera ni mbuzi de de de de de de de de de Na titi pita kunu?
3: Ha?
5: Haa
3: Kitani?
5: Kodi nukonani mugu chita Uyu apa mugu chita uyu mugu chosa ube
3: Nya
5: Luwalari ndanu?
3: Luwala ndangu wa ndagula
5: Mai mwepo mugu zualini kuti mwei nchikintaro cha shkola
3: Ndikulira
5: ndikulisira mbadire toli olero. Mai, mukali apa, muime na luwalale. Ine pano ninkachemera wakudzimira paboka wa munisipio adzaimise apa. Nevi na ngumamu la venana na diretoreo.
3: Ni matani pa kutini mano ndamu ndapeleka kubiri zangu vena. Ndapeleka kubiri papa.
5: Ma ima po nani? Ife ba... Mind kuzani. Mungudzwa kuti mwana wa uyu mwene matambo bala da jina asidenti. Ada kupiwa na mota. Akaenda kajita edukasa. Akatamuna minyendo kule. Katamuna uzingo. Kwenda katamulira uko kutali. Kusia pano. Mbuto magula ndimwe. Mungona mboli ndimwe mtakuipa me?
3: Sorry,
5: ina nab, and ina nab, mama muri betango. Dabo, ife bantu mira malizana na iwadiri duri. Ani, din malizana na. Iwa ngachida ni moja mwe. Iwa ngachida ni unkani mwe. Kuguli sambu. Tene, mwe mko nambo.
3: Mwe mwe kwa na iwe. Ine bantu zipe na duka sana sawa juu kudimangi.
5: Mungali na apa? Mumpa mungali ni?
2: Sasa wu.
5: Oh, signora professora, dani moyo ya. Inde, verdade. Nandu, nubote sana nawa. Mwana, nchabuini
2: mwana. Basi, chaliri mejuwa, dawa mwambo, da, itida chesa na, adala utu wafragwana, jiru utaguli mburo, ita mwagulati.
5: Na, da, duwe, zinchirigali. I nyumba njira gumuliwa. Oi, mwe, nkala ya maprosori. Afunzisi njira nkala nyumba. Inemano njira fika kuna jiru utodeo. Iwa danese, nembo danese. Kunika uyu saka kundiri kutoda anga uma ndipo ndewe ati mmara antira udze bari kula kulu mama nai tumwe bwatali wapi imamu mchoka lini hapa mchira udze boma munini dziwa linko boman ndaende ne
2: baba mbu kuona mburu wana afuna tamula uzingo ambende katamula huko
5: mtumwe
2: kwani pano pana mburu
5: maona tsapa
2: mburu kugulisa atiriro
5: maona tsapa. That's in the
3: boy,
5: you didn't
3: know
6: you were doing it. Which person, Donald Bamburu? Would I do it? I don't know. Veggie, you went there?
3: I
6: did that.
3: I did
6: that. But hang with. Here come again, Miss Maggie. I did not. You want a mangan and a gunman and grandini? Hmm, what do you want to pass a guy? No problem. Yeah? Oh!

0: Babasa ya nzero mbawide. Babasa ya nzero mbawide. Bafika na ntsiku zanzinga. Yambira vantu hawe sefemba na ina bagati. Mbaya bweza ntsiku zachinaye. Yambira vantu hawe sishanu na mpindi makumatatu. Aya ni mabasa ya nzero mbawide.
1: Ndiye muno Mosambiki zatiche izo zinga sababu sports nkati batu mpindi tungono ngono shaito ni nkani za bantawe standaru.

0: Nikada ndapira fonte ndakumana akabutera panjira iusa wanga njipano nyakwa ana manungo
1: tinanziso 10 namapinde makumashana
0: Fonde mama ndakumana akabutera panjira iusa wanga njipano nyakwa ana manungo ana manungo mama ana manungo nyakwa
2: nyakwa
0: ana manungo ana manungo ana manungo nyakwa

0: Ofisara kufunika tukukumani kapano pa Ruani ya Kaya kusonga kukwiriru kwa provincia ya Sofala. Tukufuna kucheza na mumna nkumbozi wakuzuika njitubwa pachisa. Paikuru sinano?
1: Zinanga ni Alberto Domingo Mirembu, ni sekretari Dubai de Malokotera.
0: Ndieta ni paikuru, safuna kutitiku ziweli. Mabara kupi, chakachiti.
1: Ini ndabara Muntarara, distritu Muntarara, and town. Ndabawa 1954. Po kukula kwanga, ufunza shikola, bensene, ndaza kupatiwa, mdenda kubaira na papa. Po wanga kapata mwospitao, central, tipoja za sweka. Ntao ini ndaza buluka, mdenda na viveri na tiu. Ntete, ntao idade ya kwata, ndaza rukurutariu, mdenda vida militari. Nda vida militari, mechi mwetempo teneba, ndini antikish kumpatenti. Ndapata basa kweneku. Atenda zabwera pano pakaya mino sentente seti. Ntao sentente wetu mazi mbazala. Pakaya pano mazi angabwera asadzala te mbazirati kushikola hapa. Shikola kwa tu dotubu. Agora sentente seti ifibidabwere pano pano pakakana masigura nsara. Ntao tarikurtare antu para vida militare. Auto defesa. Mokare. Mungalonga katanguri ya kaya. Kaya distritu ikakara kubashi chimbu cha kale pakukala zungu panu kupanya uya kakaa panu amunakuru ventura ventura tsamunda ndipoji fabrika ya shuka ikakaa panu za chinjwa nitangule na madzi kudzala tani mbenda marume mbisala panu ngo chimbu cha kale agora ndawa na kusofrere nsanga huku kuchandimbo huku kwa kadi street mbizabwera vila fonte pano pa vila pano ndawa kubwera mbiza karabano na desenvolvimentu ndawa kaya za kula papa kaya chini chonseli jinonemu jinongo Malokotera. Malokotera ni mbuti kakala antro mbuka maziko kunja mbuka Malawi mbuka wino ndawa akapakalua na anuwa ali akapata mabasa antro pano pano mbutini nungwa Malokotera mbantu wakunji zale angabwira mbaza pano akapasiaribu pano mbona mbupia tsikana ipitani mbukua kukwenda kukwenda kukwenda Malokotera mbukwana Malokotera antao lero Malokotera jaza pita mshitore jaza pita mshitore antao mstente oitu mazimbazala antao guverna nivelu distritu mbafurumaru maldeas kumunaya mbafurumaru Mika Kabra mbaika Nyampunga mbaika Nyamumba mbaika Malokotera, mbaika Shirimba, mbaika Dafi, mbaika Shirimba Doshi. Ntao, desenvolvement za chita, mwetente sinku. Mbisatari u distritu. Antu mbataa habana benda Mutarara. Mwetente seish, mbisatari u distritu Mutarara. Tansene bitenda kapita Malawi. Kwere ntao, ife nunga mabasato kapatefita za kwatua bitenda tete. Mzalamuka mdenda Kubera. Kwenda Kubera minitumizu wabondu. Mila zenibano miniko mpartidu. Pata basa mpartidu. Ntao na basatu ya vida militabi za reformariwe. Kukufurumariwe. Ntao mkulu wakakamunu achemira George Ameriku era sekretari Dubairo. Ntao kumifita mareformariwe wazalonga zenda kapemba kukuverno. Uya konga akakaya sena. Chinja makariru. Azenda kutisekiri nimbu mbozi kumusekretari wa chirimba unja evelu. Sekiri nimbu mbozi angawa. Tinae mbozi mwemuna na kama Malokotera na nchemira mirembu. Ndaa ini milichemira wekule. Midenda wekule. Nini kabano. Musekretari Dubaira. Ndaa atena lero disenvolvimentu bakabano iliperili.
0: Kuronga kutichinongwa chimbu ichakari. Nditangu ya mbutu ikateketa shuka kareni
1: ya ishi hapa pansi hapa antu wakakaa chimbu cha kale kubashuko na mazu kudzala biburuka bazamanga vira ishi likuvira abuka kuchimbu cha kale
0: ndipana paswa zina Villa Font changadea
1: changadea chimbu cha kale bashati injini mwenderato ate pansi ate kwenda Mika Kabra antu wakakaa munu raya wakakaa chimbu cha kale kubashu kugoku
0: njima na Nyanza Kaya kwa
1: Nyanza Kaya ndi mkulu huu nungwa Nyanza Kaya ndi 10% sukari akumba majenji nonga bida chambu marumeo bida buka yo fabrika pano mbenda marumeo makumba majenji pa kuti madzi ale majenji muli mbi trabalya na fabrika andao timizi na buka kuri timizi na buka kuri ya tinte ya fabrika ndi ili nongwa Nyanza Kaya ako Nyanza Kaya na madzi kudzala Azo kuliratu. Mhm. Madzi angadzara kunyanza kuti sapita mwana muchitepa chinchini pano tikada madzi ona madzi.
2: Madzi akoko.
1: Ah madzi akoko. Angadzara ipozi ifi tsasoferere. Piatu pensene binalimeve pano binajeve tsalima kumbacho. Kumana kaya ili pandunda. Nganani kuno basho sajiwa kwa paza sajiwa chipende sajiwa basho tangiri mudzangu ambusha dzangu amba bwerambo nokumbo asasvambo kwe kumikulombo ku
2: makhanga madzungurira
1: haife tiri madzungurira kuti pinjara pano kuti ngame mahata baba akora chinjira pano chichonga kuti komo madza makupwa tikumenya vatu bamba aende anangomba kwenda apo manso muri kwenda mekhamba mabamba ama paramanga ninji ndimane ana vivirifi pakaba so tsasoferere piaka pensene madza ngadza tsasoferere pano pakaba. Eh, mas pakati organizado, tuma estrutura, saúde. Saúde kuti pedza maningi pano. Isakaradia zonsene masiko namasikati, ranganani chinchini bata matambira mushiketero. Bayati ne makotera tabuka mprimeiro lugar toda gente recebera mushiketero. Mona, saúde dia zonsene sakamuno, akurumbo ali anapata kushipitala ali. Apinyero dapita muchinchini bata irira na zishitino. Basawe kuna masiko namasikati. Awa wira dabwera basawe injine. Asapatira muno ngomunidad.
2: Apo mpati chitene chifunya tano. Mm. Pa upali ano. Mm. Muka kumbukirambo pizindikiru pengasi. Pekuti chai upali anga indikalitepa. Mm. Tepa tipange nimbo chitangano.
1: Chitangano.
2: Po hirakopi muka vinambo likuba. Muka vinambo muka unambo asikana kufina likuba. Mm. Vina uze. Mm. Imwebwa pali muka senzu ikakana ime kare na kare. Mm. Mpia nchanchi.
1: Ine nungana ini. Senzu ikakana ini maningi nja gireja. No. Ah, ini dikakambozi, mkati magireja, na panyaka nyanza, mika kabrara. Mm-hmm. Agora ujuvi yangu msenenene, dikapitida mwene muli, mm-hmm. magireja. Atendi na nyumbu zinangu, tikapita mwene muli, tisembambu. Mm-hmm. Nakonda bwera, wata, auli wimba kala kwa kumimba, nunga msanje, kwa mm-hmm. kutumundu ule nakonda bwera magireja muli.
2: Atendi
1: uki. Maona patina nyumbu zatu zinaimbefi magireja muli. Atendi uki. Upali yangu ndapita na pepi.
2: Pia kuenda magash tu kuenda kapite manzano na shoko nka.
1: Ni nkabe ni tangu kuti na basanga kada zapite nili. Mm. Ya kayanesa. Pukinda za kwatiwa panu, mdenda kubera, ubera, mdenda kutete. Nizapita basane. Pepe vya uyu, kubashu uku. Imba vina valimba, kalipu adeke hawa. Maona kaimba. Kumpanya ugote hawa. Mm-hmm. Akaimba basu. Go, go, go, go panu.
2: Mm-hmm. Aleve.
1: Aleve, akaimba basi. Mm-hmm. Valimba. Mm-hmm. So inembo bebimbo, sikabisa mila daya na pia tubepe ya kupembele. Mm-hmm. Atena lero ni kupembele basi. Zombo nongambuti ya koni tani.
2: Apo tipangene, mainkuru mkazano mwanziwira kupi, mwachitasakirwa.
1: Mkazi litasakirwa tayi, ine ndachachinjwa provinsa Sofala. Dabarene vanu, stetasete, gora ndazenda kapata basa marumeyo. Basa tune ya katilia, ndenda kwekuli, ndawa pa sentu paka kalifi, maulu nga pasambo intrivali, kapasiari. Pakupasiari kwenye ni mzona na iye mayu. Mwona, kumarumeyo, mayu. Imu muna mamuna ngangabe mamuna dae. Nzanga ngangangani ntepa na ipina imu ipa na kukupane. Kasa kire manera ini maadula ya kede. Nibula sirivili na nzanga. Nisakambu padrini wa pachisa jecho. Ndona nami, cheza nami. Nisema maizera vashi kukoba. Anasa sente sete ano.
2: Naliru muli na mwonsen.
1: Uwa ndabala na ya ana. Ndabala na ya Domingo. Ndabala na ya Noki. Ndabala na ya Shoni. Ndabala na ya mani. Uwa ni mezi nkazi na chitana ya familia. Inembo kaza wili nkabe. Na gereza tu ye so nkazi. Nimbozi basi. Gato.
2: Apo ndietane. Pida simba nemwe. Mwabereka chuma.
1: Sita pereka. Nja kumone ni mwanankazi uli ndazabwela kunda panga familia. Familia miramuka mpienda kwe kuru kasemba. Mwona. Kasemba penseni bene kede. Entami nipangwa chuma, mchibusa dinyero. Mena kapa gali kwe kule, midi nkwata mwanangazi.
2: Mashire ni mangazi nga ma?
1: Ishe, ura ziziri, kaibara hatu. Pamili nga pifika tayo.
2: Ikaribara, ikachipa, ikachimwanika kone.
1: Ikachimwanika, haa. Mazine pamili kinyantu ya lamutu dinyero. Uyu malipato, uyu kulisa, uyu kula masingu, nipe pia gali, kaibara hatu. Nipe kaibara hatu, ne. Mwona ambu, serveja pyanji, kula vinyo, kubera, buera, tane, pereka. Masika hapi kipintu kini sinunga oreno dae. Mtikuwa hata mayo ndibira nae familia nsene. Mbani ziwa inembu mitizukamu na familia nsene nene. So mayo ni familia nkonda goba.
2: Aha.
1: Na nkonda goba. Ndiye dabaliwa. Ndiye baliwa mayo pe wawa kapata msefeme. Msende sukari. Iye pae wanga sanziwa. Ipoishu pae mbaza chinjwa mbenda msefeme. Iyombo pae imbo mbachinjwa mbenda msefeme. Mbu iye tadwalanga. Ansena masweka. Pae aloa bera. Tadwalanga za loa bera. Salaba.
2: Apo apale kasinzeka na imembo nzizi mbunu.
1: apara kasua akasinzika nene nsene marirata swa sala mbozi ndi ali maputu ndi likadenda chakachidama kweneko kushemera mendinsaka mendingumana so ja pedele mbuvista pedele mbuvista kuti basa kapate fili nje kuipa moto ungagaka ungaliza moto ungatsapana maningi ngabe hivi kuti unakwanisa vala wor kule tai anzanga jangabe ona vine ndi kuona mazah ndisikuona vile nanga moda kale da kibasa tukapate fikra ya kunasa so asala ndi mbozi basi ali maputu
2: hapo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansepera marumeo pachisa pada sangule mwensikanano lero ndi nkazano akalipomba sikana nangu akakufinyirane disure
1: wapa si mamuna mamuna nditepe sokwati sapata sapata chibodzi na chibodzi nkabe zikatweza chibodzi chene kuti ora zezire mamuna kagopa nkanya chite kwene ndi kwake manera kuti wa mamuna na mata kudala kuti ndamfuna nkabe ngabereto kagosa ora zezire tika kana le
2: ukasangura mbodzi
1: mbodzi ndi wakwene po basi ya
2: ndamba
3: zapegara
1: nkabevi kuti ora zese kabevi kuoneka kuti unakhaso wako akakani mbodzi basi tikashitika munongatene pankabe papa tikashitika tepo ngafuna mwana munthu unaenda panga padri tikakana mapungu mai anapungwa chi asweka ine ndikakana pungu ngamu asweka
2: kodi pungu ikapata akapata basa ichi
1: pungu akapata basa kuna ife bikini ngakana madandaulo asena kazi napanga pungu ngo ndiye funeni chitakazamento mapungu ngazi napunga mamanda akakufona programa munga mapita nyumba mule kere ngamenya iya satapunza punza mule kuti programa mamenya ngato tokatamenya fambatana bizapedidi akoramba sabukambo pungu mbo ngazimbu kavunza mbule pianga pia nsene bila funeni napanga pungu ngama muna ngazimbu pia chembo pia nsene bina nafunia napanga mapungu angara mapungu ale da sakwata mbene kuna famije mamuna mbene kuna famije wankasi ndati kakana masigurasa bezo ngabe munthu ngabe chita chinthu ngakapungama ile motori mumula parali ninapanga kuti
2: pungu kuti pungu ndi nkhoswe
1: ndi nkhoswe yako si
2: asali sidzikira banja
1: sidzikira banja si
2: pia chinchino mukupiwa namputa
1: chinchino ngabe ana ngakubva pika ngabe pungu asa pasulatu mimba so iyo yokubana ndamona kwena na mimba dambasa mimba ngakunziwa mana chinchino
2: akokarinda kana pano
1: ani namba kuti injanga iyo munandi controller injako pika kana mafa akunensa chinchino mwana satufira gazeti kana machi asatikana na babachi galeni pikalipo dai mwana mundu pasiwa mimba na mundu wa babetsi machi mbeza mwana na mimba dala mimba nembana kupasa saka nseru kazikana pansi bwera nyakubwa kubwa kuri bwera za bulumunda kuti tadodomesa peseni pene temba kazikana pansi ane mbamwa pepo mbaje mbakuta ane masadikana huku mbuja pepo ambuya ntunza kakandi ule kudabaya mamuna dapasa mundo ule na chemeleza mbabwera mbaenda kabulumunda ane atadodomesa mbuya kita chiteo vile sifo mbutaye mwona zinze nendi zinze yaani zinze kondangana anta na zinze ini pita nkonda malunga piki mundu nsene nene kare nibano kachemela nantupu ini ni malunga zala mbangonde ane mungonda mirembo kumaputo alipo kukapitelegato alipo kutete alipo orizi yato nsene malunga tabukira kutete mwona kare nikakana kontrolari si tikakana kontrolari chinchini ngabe
2: Chinchino pia duwareka.
1: Chinchino ngabe.
2: Zinza na ntupu.
1: Nukatepa imu na ini? Imu na ntupu wa? Ini ndina ntupu wa ngabe. Sha, machira tani malunga. Tachira. Anga kapepo mtu nangu mboza nukasha. Ano nga malunga unembelenga. Inga maana cheme na bakundu. Ini ndaenda maputu. Uya yali kumaputu. Anga mirembu. Asustari ministro. Anga isti mirembu iduwondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao bikadene bakonferensa. Pakumaa ndicheme na kukundu. Anga base mirembu. Anga mirembu iduwondi. Nunga kaya. Wabala kupina kwa hini kwa 23. Distrito Mutarara. Pawa kumbani. Ndinonga pawanga ndidi mingu. Iwa. Ndidi mingu babasi mbani. Nunga ndia ntonyo. Mirembu. Nunga mirembu nimbuye. Imembu pawa numbu mbani. Mbalonga. Ako nubale atu mbani. Tapata na ja. Siku kumbiru atu.
2: Konda bisa ntupu. Zinza.
1: Sapeza. Sapeza. Ntupu sapati ratu. Pika alipo wa marunga. Anangu mwinyo sadya. ifi marungachi ifi ngakuja da kula munyu ndi ma difference achi pangono tonseni anthu na tembo na mamungo kuna adzo kuna huyo nangu
2: zinza na ntupwa
1: zinza na ntupwa cha isakati ne kalini
2: tikatabalera kwa sembe usamumberera
1: ona unaikapene pa sachemira nkoswa sina nyama ingambalonga bebe nonga chinchini pano anyokwa watana sapata basa na bebe akora ifembe kumusipenya kwa atai. And I'm a responsible traditional and Gachimira, Sachimira, that's all my ban and ban and go by the villa. Ban at the Toma Ban of Bakaya Ban and Ban, much in writing about Zimbabwe. With the Tangatanga, Tangatanga, and Dinapa, Mara, Jezer, Sakatinep, Mazanwara, and Yapara, and Mitubwa, and Anitibwa, and the Manaka Kara Chinchin, and Kabuku Pizza.
2: Aha, Maruka could tell that Toma Pano, Nunyakawa, Yanka Zimbabwe.
1: But Zinyaka Zimbabwe, the Kayunku.
2: Aha,
1: a Kayunku to Ganyapa, saying, Baba, take a temple, and it was a pandora, and it was a pandora, and it was a
2: pandora. Pamachira.
1: Ah, Mamachira, Pandora, and it abu, Kwanghamba, and a Gwanda, and it a Kuchipende, and in the Mangani, and in the Topa. Kwa kambu na kabesa sasa hapo inonga nini pano anive district leader communitaire mirembo ni responsable todo secretary jubairo mika kabarari mika kabarari bengu zonye mombo nyampunga ndi ni responsable mbu kukunera mbwanzanga kada muntu anazonachi kada muntu ma forma di organiza sabu anyakwamba responsable tepamba tujuntu angambu ndi sakatupa asa tungamba anyakwa guvena nga tichemera kuli iwo nini mitikana tu tingamala mitipanga mbwanzanga Tepa, mukapangia. Di mapati lao tani tete.
2: Kodi maronga kuti pano mazia kada zakazara, mchimu muri mpali. Kodi matawira kupi mazia?
1: Mazia tera muno. Pano boka? Atenye kwa.
2: Kodi akali mazia boma ni nsasi ram.
1: Stenta waitu. Stenta waitu ni kakaban. Na vida militari. Ndakuma na nchiringide. Nambela chizuki hapa shkola hapa kwa tututu. Ifi tafikira pa shite sawa bale. Mukona kusu kwa shite sawa kuli pano nyumba bika menga George Jardin. Pinyumba bebe duli.
2: Bilipo na chino.
1: Tafikira bebale. Nkabe mputo vila. Ifi teza shita mbambo miti menga kwa teru kufila. Iyo yukun siku kuna jese. Kuda ipa uyu tribuna uyu prokodaria.
2: Kada ipanda njima yu.
1: Njife nole. Na iyo kweza kureya. Baria. Nkuza makumandanti maningi. Akakane ife ba. Ndife na pata kwekuli kunga kutu kwa ifunga kwa terefe. Ije sami fati desi. Ese kwa terefe. Ndambi zapita bebo. Diretoro shkola cheche mira garizu. Mba itane setiva. Mbora zezi wa administradori. Mba ukwe guvernadori mbali uyu. Ndiada bwela za chitisa shkola ya mbaka. Magani shkola. Pano bukana shkola la shkola kaibu zeni kufiro. Mashkola nsena kakao baso. Kushikola ofisiali pukuvira
2: bana. Kuchimbo chakali.
1: Kuchimbo chakali. Ndiya mbeza pacha ndimba. Mbeza kwata mbeza kambushi. Ishikola mika kabrali. Kwa kukumansanzi kukubashi kumbichinja pibwela mika kabrali. Mbeza chilimba doshi. Chinchini siyaba kaya pana mashikola nchipa manika. Polisi guveno kupata basa manika.
2: Kudikari na kari andu akasodzira kupi.
1: Andu akasodzira.
2: Mzizi wanjala.
1: Andu akasodzira. Kumbala. Kumbala.
2: Pandira maloro.
1: Pandira shimula. Maloro. Pekanza tu kukuli kajua na mati. Mbweti. Mapra manga.
2: Magagade.
1: Pia kongu magagade wa manga. Iu pia kongu ipa na pima ningide. Mwana. Tikele kasunza kwa kumbiti bila kuli. Mbishita troka. Mbishita troka. Na prututu.
2: Muka chingi sana na anji. Imu paswa posu. Imu musa muka perika anji.
1: Na kupata nyama. Ifi chirigombe. Tisapa nyama nsomba. Makakana atani. Kutenda kukuli. Toro. Yomba kuhikapo. Kanande. Uyako mbu nsengbaku kutepatule. Nyama hizi magaganezi mpampa. Uyikapo. Agora yomba kukuli. Usafunaji magagade. Nafunaji. Safuna mpimaka. Mwona. Chitatiroka. Mbitibira kuna mbitija. Agora ambu. Ingakwanambu. Njara ambu ifikunu. Tinambutu zuiri. Salima kuna jiwefe na mazi. Tingamati kuchitira cha. Tikwenda kugoa kusha. Mwana kugoa kukatani. Kaika mrope. Ata yomba nga maramba. Sabiramba za istambu bambaya. Iwanzata maroa mwini. Kaika bambaya. Sabiramba kunomba za ikambu bambaya. Mkona manina na istifa. Nga mambi wankubiramba za turoka limbo. Mkuza uku kumpala uku. Maza nga za. Sapiwa nsombo uku pai. Kunonga zango.
2: Sapiwa na marichera panango njizi.
1: Kubwa kwenye mrembu zinanga. Sapiwa kwenye kwa mayonga kana mombako. Mayonga kana kongako. Tapata kwenye kwenda pata. Chinchinu pae mrembu. Sajita pamba sana manja. Sapata. Si mrembu kuhonga kuti wa. Kutanonga sikanizu kuhonga pia kazi. Ni mrembu ya zinza.
2: Pia kapina angu antu wakapunga nyika.
1: Atena lero sapulumuka kwe kwantu kumphala ku dziwe. Yakwa second sembe mazi kwa hachi ngoneka chilala. Ngoneka chilala
2: kachinika kwene mabure ta.
1: Ya ngabe. Yakwa nokuna anda nafunza nyakwa ngana nchaka chinzira tatani. Chakaida mana kwa pumuka na nyika. Iya nyakwa anaenda mbaika mbaika nsembe pakuta anthu ala anaenda mule kundulumwa na chiropa. Mona kuda sita kontrupi sawa tani mabulusa pidukede ndipo chungamana tani mamaika kede mpapanga ni mangana ni doko hiyo nye kwa achitiri mapata mazi kede mawaza kede basi ya mafu so wanadvisambo kuvernu adziwema mona hantu mbidakabu tena lero nye kwa ziripo dziwe zamba ziripo mbini nkuru no ufu wabukirata tetika idabukoko ndi ubo zeno no labero mazi angazaa kula sabirambo na kuna Bena kapatana na pungwe mkulumbu mbubwela mbuna kumpala huko.
2: Mazana safamba.
1: Ah, safamba. Mazana nangu ya natijia bana nangu wa sabuka unu kuna kumpala. Ifembo kunumba natijia mbambano bana mbutu zuiri. Bana riu zambezi bana chiri. Isabwela ponta babi. Bakaya bana. Ife teakano kati kuponta.
2: Mika pansuwa.
1: Ah, tipa ponta. Mazawa na bwela chiri. Tepa chakachino tatoma atama kutibombari ni chiri. Agora ndamba tapita mbuzambesi. Tamaza. Ndima patiru hatu pami pakara.
2: Pamire mbuti kafuna ziwa kuti nyimbu zika vemu kare na kare. Zika kumerwa na imwe. Nsanje makamaka madudu. Panangu sungura. Panangu rumba. Muka veseranji.
1: Inezolu kuba zeni zi ni tika kumerwa maningi. Na kaza angadukula hatani. Kemba vina. Pazungulia na mataku tepa lukuba. Hey baba. Hey. Pazungulia. Nipika kumerwa nene. Masanga langana. Sii. Nipika kumera nini?
2: Ndiya
1: wanaimba. Nyimbu zika kumera nini?
2: Nyimbu zato, asena.
1: Asena, ya. Zezi ndi zika kumera nini? Pukindi nyimbu za tradisani. Akaimba nyimbu mzika na obishitivu. Nenye muimbirene imba mundu. Radakabiachi wa nyimba bati. Mundu basindiri kutula bati. Anaimba ya kuimbene. Stepo tae muzika tae. Akaimba chindi yumba chipasu. Kakomera. Kwa chinchina nzatu kuimba kwa nchipa maniki. Akwa angamona mundu na makariruachi na machitiruachi. Kutaka muimbiratu ja. Ate anangu asenda katongwa nabi kutribunali kutuhusi mani anaimbea ni gumana midona banyumba banga mwona
2: apo upainkuru china mangaziku njininchi
1: china mangaziku nkuverana ngabi nopodi chita weka nene chita chintu sifrana nanzako ini ni nisekataya dubairu mu ninatesh kaza nisimbanda kaza nisimbanda kaza nikatambira pimpu temdu zida na iposo ni nisavambo informa sawe ya kumunitani nikashita njanga njanga basi ndinagba pruki Tina manga ndi chechi chiverani.
2: Chiverani.
1: Nakanani. Ini ndi sati kuvane tae. Mazi sauda baza ndi manga. Kama sekretari muna tambira. Beregada. Eradu Musambiki. Kubera bana. Funiza chizi na antu mwimuli. Muna shatani. Nunga inembo tobida ndi pangemu. Nima ndi chenjeza. Chimera mmatesh kaza. Masingwenda kaza. Matuzani singwenda. Chimera grupa kutula. Chimera grupa sauda. Tonsene kapa bozibeni kutambira alendo. Ndi matona lero tonsene chitipano ne neta muntu nezangale napi na ipiro napi na tonsene kukomera kukifara idabwela pano idalongwe nje kupeze ifi pano tema mas important
2: apo china fudza dziko ndininji
1: nafudza bino mbantu hali anachita chintu kukonda perana na antu basa nakati skontent ini nisakatai dibero mana muntu njira menyiratu agora muntu mwakotera anu nenda kalonga kuna kuverno kama sekretari sekretari mwakotera nampiresha nati Asa kwa tira antu, asa turujere antu. Agua bubili mpeku manga, pepe mpeku fudza. Pepe ipisa fudza. Na manga tani. Agua akunipanga ndia dumisadori ndo kwa menyandu. Ndiyini no komportamento antu. Antu halijasa za longa kwa yisadu misadori. Tirara kili sinyedu puru hotu. Ana malu komportamento. Pepe ndipisa fudza. Makaliru antu mkati makomunidadi. Safunika kuverana. Bono paswa mpandu. Masafuna verana nanzako. Ungo funa chita chindu.
2: Pativeni mpangu waza kumalisa nchiverana mapoto.
3: Radio Moçambique. Hoje sempre projetando Moçambique.